0: o sofo besma e ba bi bra ba mo puo a yiri bra mi e pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko e pe ti ti be bre o bu nya wo kuye en fi be li biara a wa den na mo suka sa tia ni ma ku ti be ka bi ti e wa di ma e wi bra mi
1: mi nya e no kwe na so di e mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye na ko pa isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mu bu no One more, or no, Radin Chain. I'm ready, one, you

tia se fo nyankopon ura kreme fa homa baba no na o benya sike kama ura tuamia nyani yesu kristo fri akufuom no menia sa to mino ta hu yetuma wawu ana ana watiti se wuti drama ne dia yo owu wa kabar yo owu kabar tuamia no nyano. It's not a tumi.

moja te ukla kuma e. Se moja nga ngua kafafi ni woma nipa. Se mumla miyadi ayi, na wadi ni akopo na misi. Se mpoli tisada mama haya, mumla, mati mumla ya tesu chirema. Abresa nkira uompa.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira ayebo eya wotra ni betina amma wasem na ya che wasem mebias menia uya yesu wo abraponi na

woyɛ amamu tuma wɔso metwɔmo nsam mensa nyanewa medum gya tɔ me bia na ɛka ananafoɔ mpa soa agu sɛ wogye ne a ɛbɛsa me wo sɛ se a sɛ wogye ne ɛyɛ adwuma ambɔne wɔ sa ma wahuno.

me wa japa diye ke siye biya. Me di sa japa diye wa yesu siye ye. E ki sa japa diye ne pot de. E japa diye ni asafwe rade. Hallelujah. E rade sumi bo.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyam apuye wusa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awadi bapuye wusa, na nani monyam abedetina.